0: buniwa mradi umanyu lelo muuri analaka mradi na osuwele kalelo sawe sora tela masipo ni muitane mutokwene na makoto mradi provinsi ele wampula wawwe onleli hesa makalelo ora tela masipo wa provinsi wampula vasinchene ni ntuna ahusuwela atokwene mutu itaniwe lapo yo Portugal ehiniwi wa emakuwa wohi ya miteko seye ya sa sikina aku ya avaraya ahima wera sa anikala mitoko sa mkumanelo wipa witalia ya wera sai mtu wipaka witalia wipako Portugal ontapeli wa sai sai atuhala ni sai matapeli loaye
1: yo kale tuyo eri vorata ni orata kunla vuleli nkwa nyua na musula hile li nkwa orata nkale tuyo orateliwa nakala mawani mumuhini ni varana ni nano etuyo ni isu la kehimu mahawa we eritimo musiko le moto bagiwa ya ivoshi moto sinkuma ya tina sivelatu wono bilwa magupi ila norwa tumumu o kopela wono erwa mumu ni pa hinna wipela nina ni hiwa ka hinya
0: Angola o Brazil
1: ni mpromu ata Angola Brazil ni ni hiwa hiwa ke pa hinna kala andwa o Congo akina ya kala o Europa akina ruwa Italy o Hispania yale niwa ni kiniwe tuzo Eokala linguashe mkulturale nilabuliwa nduwa nyo tui ya kala yorate liwa humpili sarugiwe nhimwa so mnroo yu maote pakiwaya nkala mwekwatu riyo pintaru artista pintaru kuyo humpili sarumbile ili ya mutuwe vati pintaru akele fulano fulano wawe hakaru baitu yu pintaru tuyo reponosu ya tuelela hero pintaru ya ala arte ndao arte nunteni lingua propria e lingua artistika paha
0: Yepake makuwa wea ani tapeliwa?
1: E makuwa pahinka, amuipao tapeliwa e kunyaka, amuipao tapeliwa inkeleshika, amuipao tapeliwa porque vale tapeliwa realmente, kiripitiriki, iko mai ye mota sinuruma haya.
0: Masi yao, masipo yao ipa inkeleshi, ino kani ipa kana iwe?
1: Mas ino kani ipa jivesu museu iwa jivesu muspetakulu. Porque si va borora ti uno kina karavariwe inkeleshi. Kiniri lani. Ni kompela winyai ni kravergetu eniwanya mutula atunokeko hakikohe orati unateko kravari wenno orati unokahi wakale musiko ndi orua keep a movie the time never waits kedere nroko holo okati kongwe hereria ni dipa kamundi ni spectacle dipa na emakwa keep a movie the time never waits English nroko holo okati kongwe hereria yari wonere ya mudanza wila nroko holo kaiwe eme la mroko mwadeke muteko mwadeke osoma kaiwe la burgeba naru kotoni vami konyele ya konyele ya nare mtuhana ui movimentari paroro holo
0: kala hii murati guvernu na uwe hasa hii
1: miki naona we guvernu ni uwe hamurati ukuma kala imbaka ni inano murati makale luawe ni guvernu ule iprograma ornawe ni murati au naarati urgeva nawe haa ya kalawira e kultura eru kurupu yote eru kurupu muhayeyo ya tisportu ni yawe haikinrowira ama ashapoyo ni tisportu tukina kultura por exemplo a campeonato de futebol né mas o que é o campeonato de música aí o cara mangoma e aí o cara mangoma sawampula e ele canta o reino varaniwa incluso a música é na rumiwa mas entre música e desporto parece governo onde o mapa é o mais desporto quando é o campeonato porque se vai e o que é pa o que é a música quando toca aí não é nem para que o festival é a música No ane ohiye nese festival national de cultura onkala otandeli wa magistrito ni mohemo ha majele ora festival de rutina konikala bo talvez porque konikala vamos recuperar Oliver Aituye o konikala bo vontade politica pero que leje que a tutuliatina magenro ora konlo tuela bo ukumi vamos recuperar mamusiku Oh, ana teatro, e pa que e festival lá, ou talvez e competição, né, em Guiné, já cada ni kuma talvez em Guiné tanwa. Para o suela porque se ni kuma itu pa si sonier wa iwe, mamus manje para hisuela.
0: Vai programa Helena Tamelo Makiserongwaya, o kala ini wari wori karika. Ukumelela murati. Wa kala sae murati, mamus ni hatane mudateni, awehi wa sai sai, no labula mpanta wa governo.
1: Miki naona wera murati primero alititimihe koyano alititimihweke porque miano para kupaliwa kini titimihwa mwa haitui kumme mwano waka kilavunleni kahimiane atwale enasivele nasivele porque uipake etu inasivele atu ntiti mihondi kalavo uipaka poromuru wana mkwa kundi kalavo ndambara miwa opachira wenu moyo musingwa ka sembra mamo kaboyari ashinaro kuriaga mkaboyari asisulaga mkaboyari apapa po akuye ndiano kipajende wipa na chiaro kala wia kumika roya mkaboyari burgazi yake incentivar tambe mhawo wipo kresha nojuta wipa mikishunto kresha kipajende yako kala vari muradiu ana mawana wiriana ngone ikata zake tonya wira kwa ala ni ipa nge sesembri kino titi mhiwa kino pele wa makupi purke etu ki ipali aga agora kini iwa mamusi kumakena antonyi wa maale mahawa shene mahawa tuya nlavu laya oo malavu leluaya
0: malavu lelu
1: malavu leluaya akala atu angushe etu ya murima waya eni ipa pa republiku enkwanza etu ya wawo weno were ya weyano kahie yonro woni heria wewo ni heria ketu eni were ya sona nkalawe eri tu ya mbrima ni atu anji pali
0: kahile no were ya
1: kahile no were ya uwa mwane ene uwa kushari ya no were ya uwa mwane ene pero nero wea ano nroa iwe uwe iwe uigritika riki wea ano wahapaka awe kurubwa ya mkane bagila na musha awe tuilo reri hela ya rokale tu ya mo were ya uwe musha ya rokala musha ya roo mali uu na ate tu ya maleke tu ya maleke entao onona uipaka pahipara vate porque tuyo eni mwananea siwa kira kamu luku niva heni maasi ngira muluku niva heni maasi wana makoto kira elapo yote nintaka na mtu waria wepahano na iye limu elayo onte pelela orera weta vama samutu ni mpato na mnali elihana miruku kaiwe ya musimru mtu kwa keru neto neta awewo mtu wa titimi haka ono titimi hiwa
0: maiso wakala sipa ya salu kama yu hon wakala sipo nne muhimako hilele ya nne kahini sipo na
1: na mnako kala wadhi rikana muhima akamiva na kwa ye tarno murima wa uwaitu noro wa shkola wa uhira sae
0: wala ari muhima yu yaraniwa
1: nwemi yu na makoto ari muhimako yaraniwa tatuka msuwe nle soya zwele nsipo nlo muhima akamuzi weliwe matia shmike na makoto kirumira kanu yipa mikiro wako maputu kinamu yu yipa kwa olo ofale sendu lito shmili yu yitu majoka amu ipelaka
0: uwa kala
1: uwa kanile ukuye uora sene seyo atu inyale kwa mkala maiku manji pale porque tu se ya kona kiyipa kawele pa mamunako kala waviri kanulimu nkuhoru kunuwelani yuwa rumu nkuhoru kunuwelani parutike lo kala to nalinya
0: urikarika
1: urikarika anikala siva vamira vuyala la mvira mpiro ni meyata kukala kawe arino ikove Hili wakai alantemaka Nyimu naona weyali nakala miaka mili holo nruwa huwa no kala tu Na hata hali wale uombeli wabu tu Nyanyi hali pahano onayo orera otikele tuwa ayele mutekwa wale varaka Mbaki namba la hii hali
0: Kwa muhima yola etaka sansi sayi
1: Mutekwa wale pahenti wari uia vale Epo ruwa na vale Epa urisungura wawuni unini waworo Amu ine sungura hikume wahi wane iwe Pahigeze risote nesari Sehimu panela para mwavano unuwela, para unuwa sana. Tavarawe, nituye imu tigela kumu resultado. Avariwa, tukiwo kalo katea yu alkun tempo ata mama ya anro omushukuria.
0: Iwa kiyaro wawo?
1: Nikira kikale mumu, kira kira na mabutu. Masikari mumu, kamura watu umelani wale la muna wanawo mamu na kakaro uyeshe. Kayaro ule purkala tamu lipale ana makoto makumi yeke. Na hata, mia na komportamento wa kayari yeyo. Kala mma konvare tu iyo. Mutu na kela salari mute kongara. Ya. Ndo mako akele salari ya utugiwa.
0: Masinsipo ndahiwa. Nene iwe yipali ya wira muhimaka mohono.
1: Kami pe la uvivu. Mimi uzika saka soka la vari kia. Kana vari teposhi kimpe na uvivu musewi. Oki mpeno wani. Mika pake kuterina ruwani. Ya viola ni. Mamuna kokala wothi ritano lelo. Olimu inku horu kunuwela ni. Akuinyu tena amarea. Muhanle me kinyu. Mano himangu lelo vanyu wano mohona. Ohilele ya vanyiwo. Kira hinyale kimi pela katiritamente na mera bakeneria le bago nde nala leiwa ela po yothani kata motho arno muhimawe musulu awe ana muipela uri kwale ayikela siye kontaka na deposit
0: ya ya wipela tu ka hwere
1: ni bonto mukohani wera para e parja ka si e parja ka mikin piaka e parja ka ya influencer tamena twa ke na njibale so bir comportamento ene

0: khanlano na khale o khwepe mara yo chakulela ela na khola win hiye ni hiraka loko na thara mara ela bundia
1: bundia bundia
0: bundia kana ndota
1: anaka sako liyo mandwa mchanga
0: ulu anaka sakhari o liyo ma wa mchanga
1: yala
0: nkanlele nda wa mchanga iwe tumuranyu
1: wa mchanga na mu mashu vakhandi vakhandi so izo khumile sina mu sina mu ipiyo siyo siyo into kwa nokwe na so so
0: ehindrama
1: ndama na maka itape ndrimwe na poni pas
0: ay mwe para pare
1: ya kuya batidi aba
0: vano hehe wa mumwina muri vamunlini oho ye movinya vamunlini
1: maishi banki vinye vo vakiri hava pa vamunlini va
0: mhm
1: ngivinye
0: mwe iga kene kina halawe katane na kimphunye waya
1: ah ki baba ndiba mhloko wa lo muntu vati vakha ku kolo wala melo lo wa mula koni wa lo
0: mula mula kola wala melo volo wa mwe para
1: vele vele
0: anka hinkoni munlele muni kumanya ndawo rata muhini khungwe mulo take para para aje
1: emara ya
0: tereje muhumungwanyi mwi kulu athwa mukhuma awo
1: ilukulu ka uri ena ka sina mphula awo yalo tsa so nyampani go
0: ehe
1: ah ba vele ilukulu kwene yele ta
0: ah tiya phama vanga sa henga vanga hinkwene munlela mandanga weta
1: ah ba ba ka vinya ka ka sinkhula tiye ko mu atiri mwaka wa khala ka samento silo
0: mhm
1: ah dao ke ka sikuri u ka hotele la ntho ka ke le tsena cemento
0: ah
1: ka wa ka u go to ko mo akena ka ba ya o ke le to o malini
0: mhm
1: ah ke to ke u to konta sa e mali e to
0: balu yo yo mo hola wa o la ke malina dinere ya ni vano
1: ah dinere ya hi ha ba to ri o theri lo u le le yo ora ka mo u mo le hi lo u ko mo na xikola
0: mhm
1: ya ke ka ra ba ndi bona ta ka se le kuluko ka nene we le le ba na ta a theri li
0: aha
1: ba nto ya theri le kuluko a lo bana en ya ya wonto min to dine ra ka ndu ka phie wonto ya ko segore na mara ke ne ruwe yo
0: aha
1: a wo mi ya ba a na ta ko ta siar ke mpa ka suwa wi la hi
0: mwe par par
1: e bele bele
0: nka hin ko ni mo ni mo ba ha
1: a mo ni yo ka tere ya tele mara ka ya wo vinge ba ke lo mte ko ni yo
0: mpa ne na wi go ne ha ba
1: o mi bo okiwa lo ikiwa wa ba ko ko hala ngwe tse ya ka ka le hala wa le le ku kire wo na ndawi ya yanyi ba hera ka mo
0: ah ah
1: ah enta o ke ba he ti ba hi tshwa le o khala le pwene iwa wa mo rola
0: mhm
1: ah o khala mo bana mo hone ri a pa ka no
0: mhm
1: yo a pele mo ni ba mo na ma ri ene ni ana we o thene
0: mhm
1: ni a tshaki na ko ene wa moru le uwe muhule rati la ku rena mi anuka sa ko ya pele moni
0: mpo na muhulane wejo
1: ulu a te muhule la lo che unya ni una le mukhovelela ne ha yim na wona ha yim ya murukira na ka sa ko na ka sa ko ki ulu werere
0: na kumana na mwire na kumana wana guruwe
1: ah he na kumana wana guruwe werere ah dao vanto ki wewo nto ga ba hemoni ya tina kuntali hotene ya kwekwere ya murua a verisao
0: mhm
1: ya anselene nkina ya ojuliwe ya khele monaka
0: mhm
1: ah miani ka kwela u ka ba kha ka to imporo wi sekulene ya khwae
0: mwe para para mwe tuwe pamana mwe video malo wa somala ni makhalelo a phama
1: go tepo thamela ni

0: Bahosha vonrowe. Me va ko vinya. Nyum hi vinya kai wetse ne yo te pellen. Ri ri rinte pa. Kara bi won thama na mita kwalo chaka. Nan na na wer ki ri ri wo te pa. Bahosha nyu kamba. Ki tudere le baba o khalo melo ki tume karwa ka ke ni yuelela mummo
1: wala pile a tukara mafio
0: ke veya ka baba king ku mihanna daru kere tata ki yuelende mummo bon dia o sholo phaba si kora 20 minutes la radu sabe ku sora sava zambe zava chuwapo Jorge Dunipita ana mwana himvelele ya chweye awana mu yakhanne na pulio kinna we ronta kihere mwana ku kinna we ronta kihere Mokolo kinna werota kiheria. E chiyo kinyago halelo julime kaka divi. E kitepende. Kinweri yako ta kiheria. Wakalo mecha taksi kinahala wata kiheria. Wakalo dumiha kinahala wata kiheria. Wakalo yofera kinahala wata kiheria. Wakalo opaka ipa kinahala wata kiheria. E chiyo kinyago halame kaka ujuli dihem. Ambon na marin lo wali wa nemba kaan ruto.

0: Mana tu? Muna.
1: Miana.
0: Kalau orang kalai ye, nama kuzinya lah muna no. Eh, pelai yo, tepo si fasha. Me pari pari matau pakai nera kaki nape amu nata dan tiada. Kini kena mau apa atau ni aku na ya ka nari muku cuma tu kuen. Kena ya wicana yo laka ya mahuku ucapa.
1: Natale, wapa ni hayaka, Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya, inakala ihopa, mwanakunari moje. E paro njiwa mahiku utene, okwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya muse ya, muna panila orere ihopa sawuma, ikiti, mwanakunari moje. Moja nwanyo ekwa hati kwa hama kadano. Uye mulipi hikuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yavamurima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonje la dorono omusika, ekwa hati ikwaha, ehopa yoka pelelua misote sene sorera, erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ya, mahiku tene ni pajero nyawa matata, ni soja so tene ni maha pama. Ehopa ya diskonjelare ya oviha mamarupo, orehere pamene, evinya kukunele wihika yue ikulihi. Unakiwa?
0: Ai, kinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, yale olipi haikumi. Sampora, ayu terekeliwene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako o terekeliwene. Omoto wele, evinyaka oheleo mahi. Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako ene ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyu bakanto. Oterekeli wene ni makato bakambene. Ohiyesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Shanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai, ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhelemo chakwa, osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa samwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea
0: ahe olakela hayene yoye ya mahiku chapa yoye ya nihiku tinihiku
1: ay ay anukina mbahansina nikina ekale yocha kayosi basiba shama hikothene
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa samanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo murecheleni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

akwa yo kala chingiye masinyi mwana ha husiwa maniwaka odiaza kirakao kupanya nikuru nina kalai ni hinuru valaro nikuru na kacha masuku.

0: Baito yeno chimia jibo ya Puto Agustinho sabani muzidi bawinde na batado makani ninga malogi on makana bani kosile nzilo murda wa manyawa pano bachwabo marma mutupo tabela nzwa ni tabeli uvira dha kama kumatana mararu na nai dha chwabo malaba virle malaba kumir na labon moda mwerubunu agosto motene kafuruanani
1: Rádio Moçambique, Zambique.

0: Io ni volo adai ni hovano akela ni kope niwe ninga mgalelo wow fia wow baba sama
1: Zambezia

0: Mobi hofia wene mpuno mkamlinyani ya Radio Mosambiki, motene, muneleo, muziwaye, nengari mundu mwene. Kimfanyelo mlogila nzirinae, hapano ochinjantile na wale kaentu wene, ni napeno, muyoni.
1: Batardi, aliboni wa motene, batardi nyo lokutore Radio Mosambiki, Belton Marika Simu. Mie nzina kanato chinjati nitile nevi. In Rumela nanzina na Stephen Buja Sumila ngena no diziwa ni noda ga vimoni mama ninga kusama basa ninga bene damno ni yela wili wili wila ne di mabasa ba ampira
0: nde hiyo nanzwe peno mudila mwedimo mudhavi wala direto mfia direto bina
1: hiyo mudila ni weda mudireto atempa ko fio kuno tidela mikombwesi o wiwe labuji saba wila ni weda direto koka na vego vorni gugunya vangono vangono kuno kanika wadilofia nisi waka wila mudila delimo di injiva chuwabu yodu linga mwiko mnotagala maingia na ugwa na wila majenifia kanoni yotakala
0: bye so Sumila hiyo nubile niwe ni wii nchokuchile ni mwari mwabasa mpira ni romaga na mpiro mpadua vatando ni afero vyari wapano vachopo majanti football klubi na 11 romaus peno mbirobu munona mudhavi saka yoroma eroma ntengo atwa chinja mabaliza mpako vano izindilo na mio wila okuleo tando ni wampiro no ponywa mbweni kavo na odhovoleja odu woku ofugo balizani ole woku livina ofugo balizani mwone lewe nyumpirobu wadabuno munona mudhavi
1: yo mpila mamalabu mengeni andaka hiyo banigaloga jawila mpira unaonecha o mamalelo wapa levano gecha zugu digamala 90 minutu pambuduwe cha bani okane le mikele la deletu bani okode okane mikele la deletu agora ninga mulogela hiyo mpadi wa Roma ogoma adhuwa mpadi wa wili hiyo ningeza la wila ole omponya mpira ya deletu akane tonto za wila apembere na isi levi mponye dha hiyo ni mpira ya mudiri tuni. Malabu menjene nilogoga mpira kai mpaji. Mpira kai opota na ndare. Mpira mponye wana manyalo. Agora, kandogodu wala manyalo bandaba nilibia dha ndare, opota na ndare, dha makofi. Za kai mpira vitha jani ngatata mwani nduwa mpadi inaguwa. Say, mahini nje dhela olo mponye diritu mpira ya. Apembere muda yetu ni mwenye.
0: Nuna sosumila, nuna pavine wabamfuna one ya bani, ona atukule etuvo, peno nakale mpembere, mwone lo wenyo, mirumani mwenyo, nizi waga wila sosumila, nyo mulipa lijile oku, sangarvera, nuna nga, unele wila na adamio, woye gadule nile sabwa, mwana mandamani.
1: Yo kanda loge we lulele lebreke mwana banda manu ma o ila mpira yo lumutando ni mpule mponyi wani ya mponyi atu ya masikere mi podu ila waga lulele ne proke dilo ma damela agora ni gamala mpule di mponya we ni ya mpira ya badi eda dritu ye ni malo lale ya ila waga lulo wa ada bele dio agora gaudu wako kuna ka bele dio apa vala le ya we ila wa lulo wa ada bele dio agora
0: da no fanya no
1: kone no fanya no kone agora ye ni lo ka ila abale amponya mpira dritu awe na pembere mu dritu ni weli eh na mikale lo dritu ni lo ila abaya apembera mu awila mpira ya ponya mu dritu ni ka dodo mi levego agora ndinge na maguvolo ka waga dulo etedi baba chiwa bovi so mu awila odumbudu wa unchibani odumbudu hoku Etene mali chwabu ya dudeni. Ako ninga labo na oponyo wa mpira wila atu agamalo oponya. Ava iwe vituvo. Iye ninjede la wile etuvo ye jifuno vayo ene yotuvo ya. Edhoe mwole oponyo le mpira diretu. Iye natukule utuvo ya adhoe na vatakule mudu diretu numeni. Jinje edhele ayo.
0: Kaenge jile ya wale. Peno mwakana sokela ya wila ompe mbira dinatukule agamala peno. Nsakana nito peno. Akala mulogile wila mudena manga kumi abavina manga kumi si. Olo mpembela ontukula makumeli
1: mangada esile makumeli na esile vidile na iyo na esile vidile na aweni na mapembero vuganya mange silo dhuwana vatakuna
0: wale munampiro bule kuwapula deretu
1: wapula na makofi wabudu wavo makofi atu ngovi atu tuwana mitu mpira ya kwa wapo nye adere
0: kwa wapo nye adere
1: agora mova nene munloga iyo makana bova nene mpira malabo menje na nilugwe cha abale ya na moba arania ule unobi wa arani na moba arania menje na notonyo wawila anovirigania sile dho moba arania kani moba adere tu ora ni moba baga va edhaba abale soa va edhaga malabo menje na mutando ni mpira vinobudu waga malogo ngabwene ya ule nchibano wagwa yene kamobile
0: arania
1: ah nchibano wafanye lela wila kane ya nchibano yene kakosele ya nchibano etama malabo menje na mnobulu cha makani iyo akora muti dhubun loga iyo ningeza la wila na moba arani ule na moba arani amobe diretu ya wila abale tena adho wile wila agumani lempiro ubu one agabuduwagao kada mtu abuduwe na nasi tathaya adho wila yee
0: nada
1: nyo mudodomile na saba kamuhodhili
0: kavo
1: kavo makani wila
0: ya arani
1: kawobili diretu arani hudu kakosele na so nyua mulo iwodha wila dhile bodhisi kamuhodhili mulo ama uwodha mga pembera
0: Nuna iyo nubele nivi na wii nizuwe na nyo mavula nuaba ankweli wa torneyu chapu chapu
1: si
0: mavula nu akosile mambo wa mpuno milabu ni mwe uya wila azo mwe maskabala luko luko tani avulani awene vi wila apurevo bani mpuno dhozi ndi ila mavula nu ya mando mwa ya vipadi dhina Mwani lewe ni mavura nwa ba? Ani lodha na hodiretu mwazumwe?
1: Mavura na lodha na hodiretu. Mamalabo menjene azumwe kakala abale nenga alugwe alukolokotani, ukolokotani, ukolokotani. Makanini nga ba, ja anoava a etumo. Wila iyo ya kanuduwaliwe.
0: Nwobuwiliwa
1: na mambo. Nya mkobe wa msambike mzima. Onubuwela, wila niponye makanaba mabasaba ampira. Nivugule liburivisi le dafu na iyo ubuwela. Nidhuwe na ponye mpira. Agora, nigamalo ponye mpira mufanye lila ni mweni. No onevo bani, oponye le mudiretu ni bani. Kodilo ponye mudiretu ni. Abala ponye le mudiretu ni. Agamalo ubuweli wevi. Wili wa aweni. Niziwaga wila anda na okolokotani. Matukulele iyo mpuno vapa vakwati. Aponye mpira mudiretu ni mweni. Noa odawa asa kulele yavu. Odu no msakulela baadhu wa mpadi wa mpira mwina. Odu no sakulelu wa baadhu wa mpadi wa mpira mwina. Ejuwene etumo. Enuava a njezi yo watu kulela awene wila abaya anamaponya mpira. Na atukule okoloko tani vipadi dhoti yano tiana dhamu.
0: Wakodo ziwe wila wene ya nelo oziwiwa
1: mkono sabiku mzima. Wakodo ziwe ya wila odeyo nelo dha baaponya. Nikazi waka wila nikalogo debe debe nukulu debe. Mwetema ni dabuno mwakodela.
0: Mwakodela.
1: Odebe daka uo. Dabuno muli mwego. Mwamusambiki. Kako odebe da no atabu ya kalaka wena adoe nchibani. Masiye ni mfuna weni abudu wele.
0: Akala wabale.
1: Mambo abudu che.
0: Babu weni mkalu ya bubu weni ufanywe wila ole wana musulu ni mwaya ngamio. Mpili anoziwa. Okunio kawondo na weni ndabela. Unchibani nukano mponya mpila.
1: Zaba abu weni ambediwa. Ambediwa. Wila abuduwe. Ave vatado vakwati aponye mpira alagie sile vizi wila anu okosa agamalolagi afisa vizi wila anu okosa atukuliwe na mudiretuni wila adhwege vusogoro
0: ekwege
1: makuraba
0: mandimu aba
1: kuda sele sawo sambikana kuda mamba aba kuda musambolani awenda adhwege vina alagie vina sile vizi wila aweni
0: ejile tima. Ya babi
1: agakana mwanae agakuweliwa Wila mwana kwa kuiluwa osele sao.
0: Ndami ya podi, la mwanto apechene mpadu wa podi wila ogathago dhena mamba hali wao, ya wila hapa ni mna nuva etuvu. Akale voninto nao.
1: Nimone. Iye ni gauli vaga. Esele vivutadele iyo wila nifuna nulive. Nimone mamba hala wakale veneva. Anone geyo ba ni gauli va. Ejili utumo. Yamiye mamba hali ombale mwana ya. Iye ne vina mwana ya vina na abala ni mwana baga tuviwa. Onokana vina itu mwaka dhokulo. Kamone ni mkwenye.
0: Anuararia.
1: Wanje edhila. Dabuno kanga nakavita mbile iye ni. Agwara nyo vina kakosa ni goya vatado.
0: Mkose kukutu.
1: Wila mtukule vina itu mweji.
0: Nona ninga zelo. Mwa mobu elo ningaba. Chini nyue mfuna watitha nyua azumbwe. akose dhave sabwa okukulinsa kulano anwo biwa babali anwo za oponya mpira ya wila kalawene e barbare ono za wene mpira ugwa kuwene uno ya wilo the ozindiele akala babali anivita peno anova wila apa omvidu wama idimio na kabura waru mara onwa kamuno nyengeta mene gamala riga dhudhu kule kandu adate iwe
1: oziwa kayo kana kabudura otaya iyo okuno kumfuni wa mulebo kana kabudura kuhili wa untamagi wa mulebo kana kabudura otaya nga logile dhawe ni kukodiwa so umfuni wa dulu nzi wa uko sadhae dha majini kataganya nasi la mpira dha dinzi wa dinvediwa wila abuduwele adhea ponye mpira atu amone atu amone proke nikatakeno kalanga oziwa yokara pintero yope direro oga vidale cha vadidi onoziwa yola pedrero agora oga buduela atu anona wila dia na masema msuo ate onosema msuo se sempura
0: yeka
1: agora nimukuele adha sema hapa msuo yaone ngamala ona msuo osemile yene nimburu cheve adhoevi
0: na mabasa ya yaba aziwiwe msambiki mzima
1: aziwiwe msambiki mzima wila odiwa na masema msuo onosema se sempura na makasanya manumba noe ono kasanya numba niziwaga volume mwidhigu niziwaga volume marugani niziwaga volume yoje nimukuelemu aramade asasanya hapa wachuwabo yone egamala one atie mada adhoege bagave diwa vila juhi nchibano wasasanya numba ya nchibani iyo anama vira owa bala anama vira noona si namwani nchibano jini mba wakasanya libani hii mesiri dadhile na muyoje kanbondi vedela shui kelo sasanya nao ukueliwa msuo abu kasanya leba ya mesiri dadile na mwidhigu shui kelo sasanya nao ukueliwa
0: ukueliwa
1: omake vale vina papa okala vo vino sasanya ji kanbondi kuelela ukueliwa agora vene vale mwana mtu unokosada
0: ono unwa
1: ono buduela
0: ono ziwa
1: msambiki mzimo ono wako anelo ziwa
0: kuloka kimfanyela mtu omala ne kilenzi weye
1: kimfanyela mtu ziwa yae babitala na ogabitala na kunkana vugomela
0: ovivita kinkala
1: obuduwele olagi vinzi wawe
0: nona hiyo otia na mpile sithi mpadua mpo makwatini malokalidadini nga mwazi uyedhanya sumana za mnuni yowila nelo wa sakulamo abala lokalidadi pelo yomakevale pelo abuene amu yoje amu idhigo nga malabana ako sawene vi baponya wene vi na malaban tukula vina muzindi elwavachu wabo muzima yoila dudukani mpembelia adho agumana na provinsi ya vina mpaka ofia mtu andi mwa yoila aba awodele wado domia kwa wetene baba
1: se
0: ovano nani mpurevo
1: moda
0: dudu nao ilipe ino roma
1: roma wawili porukala auraru bare mutadili wevile boda
0: ehede akamala tuviwe abu wene anzi woponya mpira wenji agelaga peno wene otitibiri na dhilo budhawa agadhuwa mpule abala hafu no vivita kanivivita
1: no buduwela umo na mkwae odhuwa uyela eela gukale zumbera ni file nina vatakulu banoni wawila mkwae nchiba ni mdhuwele ponya mpira dhaga odha na zumbera nae agora yuga wadhea dhuwa vina waponyi unodho upura zumbera nga ni dhile na mkwae
0: bye eji jama kamaka kito mwampira esi dha mashkolani defugule lweda buno
1: si.
0: Mambo we wali olu nyambani ofugule liye mpira dha nama ponya mpira bala asakulue mashkolani mwete wene sambiki muzima kuwene unguma na atu otena tena ya wila mina mpira dha otena tena atikane provinsi ya Zambezi ya vina edho wana azindi yeli mwamfuno dho ponya mpira abudu ile provinsi jina Zambezi ya peno nyo mnjeda la ni mwampira isi defugule lweda buno
1: iyo mpira bompirene mpira kuntia malamulo ninga munlogela iyo mpira mponyo wa vachuabo ototile mambo wila azomba abuduwele aponye mpira iyo nako komeza vina oko kene abadho ilo nyambani ninga mambo wa msambike mzimodu ndabono fugula mpiro bu anaima mpira wa anaima wawedele diretu awene edie bare mukalele ni mwampule mulebeli wane wila mpira wede dhaye na awo bevina wila anaima kakose mpira wa masoko mpira kale wa manyalo mpira kale

0: alivaa liberté makuru mangapi?
1: Makuru mendi, majante football clubi na 11 irmãos. Anotika neche ni ndugimi, aliva jojo. Peno, mukana nikuru ni mfuna nyo wila ni pembele ubene?
0: Na majidafu nanga wale pembele football clubi.
1: Majante football clubi, abembele? Tabo. Iyo nota malani mukana uchukua tima mfuna kama basi umu?
0: Obrigado.
1: Bye, ni fugula dima eje 1892-657. Oliver Tado, nyovi na podi ba mtiaze ludo enyu, penu mobu ilo enyu, mwa ese di nchukuche la iyo uchugu wadabno. Iyo ni gana vi wangana vitadeli mweni jibo vina kazi wala munduni, mba nga jede la okuwa wa mchitoto.

0: mokela moliboniwa o le motšhitone yo e neng tanale botard lemewa botard o somakono monre
1: kobeng
0: yo kuno kwadere tweni somakono monre kanefane mo peno mikalo dhine da mpira mo ne mwenyu Dona hiyo ni kana mpira kuno mponya di Majante Football Club na 11 irmãos peno nyo somagolo mundo unjeza la mapore lugani na vina za lugani na tiedha nyo ana mponya mpira lu nyambani adho ile ozindi ile isle di suzilani mpara ni mamasuzo
1: niyo davu na divuze iwa wano zi juwila apene hata ima hapa vihulu mpani ni pele si nisi na nu dana vinani pure li ni ozina pure li ni hapa ima
0: Dinapore leni?
1: Mi
0: pele si dimfuna nudana. Kae tima egile uila mwana somagolo mwendo buduo jibanini olu nyambani uoneka nuziwo nyambani nda so burucha paga ya babe. Bae wina panone lo bae wadetuvo nga peno kobiri peno jaba lo esi da doponye na mpira Ejo tima vina na dhina ditazelu wenyo
1: ba ali ni bali ni bokata zile bila ukana itu wewe ula no bai wapeno kamita ube mwana ana tapato ayo tena ya direct ni kulika andao ana zambeziano akaraka ganyali andao azambeziano kama na magolomondo kama na ngana
0: maski over iwa etumo kuonekani sumane chi antero engila tani vatakulo akalao anagila teloruwa na mwini mwa we apa ado kule kidereto kando kana mubwelo mena maswa
1: jagereto ojo sunza magano ojo sunza yedelo
0: aha mwabeni mfuna mwate theze lugani
1: zafuna yede udireto na egumi hindi mwa ya egumi akalao na egumi batiti
0: aha
1: egumi jimfune echa batiti huko wado uruwa usunza magano na ilabo inaguwa uziwa ilabo Nedelo kovikalo maparaya anufia mwene mwema sida diyo pasiari

0: Panika jetha lo kuwa wa michito the umbwe ni akano ntanyua ni gamalavina nchete mwana jibu. Watarde.
1: Ala mwandi, watarde.
0: Watarde, gumi.
1: Gumi yodu kana terenya vina.
0: Dinloga nani mulipa digani?
1: Mwloga na buki, mikaoni maesodi panya wa shindi.
0: Ah, so abuki, mikaoni.
1: Sisi.
0: Ah, uchindi wa, kovada wani?
1: Kidi kwa bweni, pina ukora jeni vina.
0: Nah, dokunu kulia bure.
1: Naiverdade.
0: Dilaga muli labo yota kulunga danu iwani bondia okuno boru kala botardo ko bji kala bondia.
1: Eh dodo mea.
0: Aha. Kambe ni makani wano fi oko.
1: Akani yo nai waseki ya no osku tarvai na pa kana pesebere kuma kiro miono.
0: Oh, yo bai ni munanzo na nyo oko mpira wani nyudavi. Dabuno banu mponya obe mangwana. Uchindu kana mponya ona ta.
1: Wa uchindo kala waseki group oyo kanato vuzia bose kio mwanzo mikaoni mwakala mabasa mpira.
0: Aha.
1: Sinsi. Pritu wano wanga propri mikaoni. So diliku no shindi ino laba mabasa wane.
0: Mnu laba.
1: Sinsi.
0: Eju jamaka waka. Okowa o mikaoni iyo na afuna nizue na nyuo. Aitho wa imo nyambani. Aitho wa mfuna hapo nye mpira. Airo madabuno mpira. Peno nyuo mnjete na ni. Aba abudu ile maskola na mfu, agumani lo nyambani wila hapo nye mpira.
1: Abudu
0: ile ma provincia ni dhotadhani. Adho ilo nyambani kuwene ogu mandilani ya wila aponye mpira atikane bani. Mfuno pembela ya kechino mpira ubo za mashkolani.
1: Ah.
0: Unazeru gani?
1: Nele unazambezi ya to ni mwike leguru.
0: Mfuna zambezi ya mwiko seleguru ya wila apembele.
1: Apembele siye verdade.
0: Ah. Ai, otumwa mbweni ya maka maka ya iwala. Avano nrama nchete to mwana jivo. Original, Rastafari man, Maditinga Babylon.

0: noa ke la mukumpu no kamil ni mwe un boa tarde.
1: Vale, ya. Toma, ya.
0: Alo, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Din lo gana ni mulubi.
1: Mulo gana minkili no kulo madal mo daragon.
0: Madale so minkili no kambe ni da fu ko kwadrato ni.
1: O kulo madale kwadrato ni, fino ko na ora benzina.
0: Ora de kulio vada. Kambe ni pila da bro ko madale tabe.
1: Okuno mpira okuno madale mangwani kana gazela na nova yada vrimo libine
0: onyo mula kuda gazela mula kudani
1: ye na kala nova
0: kula nova mulimbi dabe nunyi wato
1: we gazela mwe jogo fro kana ali frigo
0: aha
1: jova daba didi
0: eh agwa kambe ni aba do ilo nyambani mwawe ila zombezi yano adu wao vina mnajethe la wila zina miloboga ni pino.
1: Yeah, can I will do it too? Because I'm not a big one.
0: No, Vula. Then
1: I come with another one.
0: Okunonikana, Pilo, Padua, Majant Football Club in Onzirma. In Piramundimu, it's Peno, you, Jedela Mapure Logani, Makuraba, and Guman Adabon.
1: Eh, man, invite Onzirma.
0: Mva Onzirma, apparently.
1: Ah.
0: By some incredible, you know, Taman, Kano Chuguatima? Yama. Ntamagila kwa kumoni wa mabasa haba ye, umno na mubiwe mkambe nito ninga kumoni wa mabasa haba. Peno, muna niko kumezo gani mwa este dinda badiga padua, nuna este dote dinda badiga padua mikalodho funa wapu arapuaza hazo mwe wila kakane mwabuelo abure. Nuna mdhavi, peno niko kumezo gani ni mfuna nyu wati ya dhabale. Alimawani afanyelo kosepa diya mavula na mpadua ampira.
2: Iyo, yoroma, jowila. Azombwe adolo nyambani ando nizindiela hiyo asambiziano niko komezata wila mpira edie deretu mofanyelela ni nga mponyo wa mpira adena mikele dhoni fanyelela hiyo nga asambiziano ya wili jawila mpira mponyo wa tando yo ya ferroviario apano vachuwabu majante futebol kulubu na mkwa ya yonzeri mao awe na ponyo deretu anye galiwe ollo mvarere wila anye galiwe apembere ollo mvarere wila apa apembere vo minga mwadhe la hiyo kwa nikalaga wila kakalevu katikalevu dhoje la mada dhoje la mada malabo minje ni vile bodha kavinsongora direti
0: kavineda
2: au anye galiwe ollo mfanyelo anye galiwa apembere ollo mfanyelo apemberwa mazi anai madho wilo nyambani iye nwaje edhela wila anike lego unifanyelela. Se wila iyo na zambezi yane nitukue.
0: Ba, iyo so Stefan no tamalani. Rumi la muku wa radi Msambiki na vino ni kamieda na mobuido enyo. Mfiedretu.
2: Iyo di iyo no tamalani. Mamalabwa menjene ya keji parese. Eloro mwika naguma na wila mabasa ni nofuniwa. Mosela munsela iyo. Kanimva iwa mudidene. Ninga nikana mudidubuno uodho kuna wila nijema kanida ene. Vetene da deretu vi. Nentia wila ogakalaga omudi dumudi di esempiri inoda fi wila ni jemakani
0: no tamarani
2: yo dio no tamalila ni talvezi ni kumbire wila ngavoga ediginyu wejibo wila ni noda ni limudila mabasa ni mala wedia ya mdi mwakeli yamba
0: baito

0: baito hanamu diyo nga mwaje de la iyo honifida mapurelo apupuri we otano ni ampira kuda 11 irmãos awanya kuda majante futebol clube na milobo minai majante wakule na milobo mindi Egi padu ileva malani o tamagia na vadidi oponya mpira mpaka mita la makumatana manai upula bafieza okosa penalidade kuluga mudhidhubu wavaiwa aniwila aponya mpira wagoma soka la vamutoine obolicha olo venya pafila anu penalidade ndi onzer maus obolicha minai Majante Futebol Clube wa kulena milobo mindi kuloga mpembeli di 11 irmãos baito 8791-12657 Oliva Tadro ya wi na kule mukito ninjedhe la weneo wi munidi ginyele nyo vina mwavae malijelo amudhinyu haba makamaka ali amaro aradi msambiki mudhubu apano anovuru wana mabasa dikana woroma dimage boa tarde obe boa noite egumi
1: nago mpeno nyoto beltoni
0: iyo nago mi niloga nani muluvi
1: muloga ni sojoni ubaso likungu nanti
0: o nanti sojoni ubaso likungu bani loge malijelo ando wani wani
1: malijelo woroma bamaza goni vene wanawe takuru zena za lota Ana wizi basobiri nyaga swa sukari. Na baba sonetu.
0: Se.
1: Na maji na zelekinya. O mena ba para mundu mwa wazone ya mungu mayo kapela mendi mendi amarani.
0: Nde.
1: I nomna da na vina swa amarani lomfanyo.
0: So Johnny.
1: Abos.
0: Muina.
1: Muina ku kuka naga swa Swedish.
0: Omaria.
1: Omaria, tujai, mukano kuno mungu na mavino.
0: Na utamana numa tiwa tima mvuru na kama basa radi Msambiki.
1: Okurisha, tutalaga.
0: Yama.

0: una munduru reva belamba laga mie dilema mie dilema ribuno tave nga loge na weo nata nga kae mio mchito yonu wanele wa reva kae mio kwano iti diweo kwano iti na agumpene nyo
1: brigade
0: dino gana ni muluvi
1: mwela kuno ziku wazuzi
0: ziku
1: papa dinyo
0: olo ibile ba mzembora dinyo
1: ya
0: kala
1: papa chonkoi soyi trabola kakufasi yungate mzambiki
0: mwana kuno mwana eliza aweni agwa kambe ninyo ya oko wa kwadiritu weni kaya wazuzi
1: kuno papa kuno kwadiritu weni kuminu nitingiza wangu wangu majinada nabu ya mwiku niko ya Tunu peke abalaga ikeni maniju na wakali maningu nganda nga wafataya.
0: Bae, tonyo mulu omari ya, babu weni bae, marijedu ya, mwantua sanu nata.
1: Yamba.
0: Yamba yo. Bae, hiyo ni fuga wazuze. Wazuze ni fuga o. Bae, mie vino dazi vilo avenji. Okala na nyuo iparijo kumvurona kama basa bali zuni chuabo aromina na mabasa mpira abaidi leo mpaka hovano mulevelui wa mikombo esa radio msambiki mzima ndio ni mkunywa malabo tena mwana mwenye jwali zuni irabulia hatuvu wenzana na Belton Kasimu dana ni kama yuna Paul Lopez makina nokapola na mazu wale no sanza ya Nodua Mweni Nejezu lula labo tilabu Mwenye na mazuzu ati ya wila diyele li mweni wano Nodua Diyidua

0: Nello Beat Production.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Tava kuimba kuna kita nche sana zina ya kota rinzizi mbukala kumina mboza pindi maku matatu na mbindi mboza 23 horas e 31 minutos mbukira nkati mwa Rádio Moçambique munu nzinda wa Kilimani province na Zambésia. Anima ni malingero nche sana timizi na siya kakiti batipasa nzato malingero kichuabu. Mwenemu batisati kufika mpaka mzuzu noyo tibwede se nkena malonda na zakusia na siya na nyimbo.

Nona di kushta si valani matalama vengono vengono na miwe o anni vuruana mezi sama basa io no do avi vengono na vidi ne rimegi ma basa ninga mozo le nyu mulagane li io ili anni do ampaka diga kwa na mitano be minai la makuma tana mitano do mbesi mbwedi ndo avi o pemba romile o na mwia sawa kene vino fugule una dimegi ma basa lizu na echi wabo basi kwa wanadha na makani ukuno nyumani ya pevo na makana mwia na logo. Ni wele leo ni badi ezikinera. Ni wayo lukon korono wavi kamna turumwa. Nyumani ya pevo razi msamiki nino padu wavi. Kaga bigi maza bela miyo dada gani kove. Lukuno na nyo pako afune umala mala bae no thamala bigi maza. Kala wewe inakuwa vina na hiyo umatiuni ngomo umatiuni ni vaya tu kana midhoro mapakani tabakala mindi dhome mezubuno wala mbaku mararu nulaka wala mbuni mwadhabawi la lupele mweru wa setembro mbule onzume la gatu putuka liba kwi, ni wago pa msodo sakati na putuka bae thamluwa kori onge lego inde.

0: Iba kwa nelo la no na bagena mugu dime mserubu male uvuru na mdungu nigi male uvi na utamiru koni vuru waninyo. Nona iyo ba namo dhala mitala makumara na mina imudiba nigi mbasa lizo na ikiwa bonyumo ni apeba rat nsambiki. Dimingu ninga ntikani, dimingu no maria na mwe rubu no agosto. Vangono vangono no dhala makani unyumo ni apeba rat nsambiki dime ya mwiena na logo.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Macané da bono nifuna no gele da matelo, masakaba no ayana ingene, no nana makata mio, lecha murala. Mengene mirala dinji no sutua. Es si dimpadue la sabayane, monelo enyo.
3: Mira la dovane ne dinyonge la opurjuchu. Opurjuchu ayana, alubana, ato etela mna por chuchu kaniwa iyo wale ama mai anka na paciencia weda walo bwana karumi dabuno alo bwana warumi
2: karumi weda wale
3: arumno weda wale
2: majama wale alo bwana vina neda
3: aneda majama mai anka na paciencia
2: na mti ya mulu bwana badwa
3: badwa bayela bakalano wana ungwa na machiumba so mtu yua ai masoko do yua gora dabuno iyo naye anaka na paciencia na yanaka na paciencia nuliga no urunjo kana muyana ukana weta vae ukana yene yenu ona korwa yonji upeta mulo bwana mulo bwana mlabu meli mararoka goni bo yene ngada beta kwenta bwela mio chini
2: ufula robo dae
3: ufula robo dae dwa jwae
2: mulo bwana dondoa
3: muyana e njando chalo bwana o por ai vezes ayana nota megero bwana patakulo
2: odona do oina yae
3: odona yae
2: totu wina
3: poda te bakana yae Pulogi mu yana buru bisu ko ndona mu kwa ni mu nyingata yana ga malaya odo din tar tar mu ni meni banodo
2: ai zuwa ga fina yana no nyingati
3: wa no nyingati wa mumlago mu tumagiya mu lobana o mvingaro mu lobana benya bodwa o ai vezi bina balo bwana no mvingaro mu yana ga malago lema o benyo zowa o diga na mwalimu wa murima kando kila ti mtu bure buna 35 kando bagati 35 nozi tinka teli mu lobana bina gala
2: Kangila tina
3: kangilati onutika teli então dabuna tu kana paciência
2: murimakana
3: murimakana ina mirimise dana mamai kanina
2: wila mtu akale mtu wa murima oza dotete neso akose da
3: uvilela
2: wakwani eso dotete ne
3: uvilela ni vilela
2: masi bugwe opa
3: bugwe opa ni vilele inki ni vilela ni uge wa mpwa ukosile jumbilele mpwa silumbuze kaya wa nada tenki ni vilela ni
2: oruma muni oni mvuza batakulu ligarucha
3: bwa kwela kala kamna padrinyo kwa mukazamento dingi zopa nene matelo va nene kana padrinyo kala ni fale na Facebook ni mwene mpo bayo kumania utelana ntao ligaruka kana padrinyo ndo buno sonno gira ti kana te kai ai merele wila mio murala go imerele dingana ntao kombu kana imelele dayane buruburu umwana mwana na voini ndao kwa mkana imele tinki noma ni volo imba ni fasele ni wana ni. Agula yo mbwana, isi dimpa duwa ni kose dhabi. Bamugila ti, bamutakunila. Vigeo dhe, bamuave dha kwenye, mtu nukana mkwa elu ni mkonfia rene. Buduwa mbumbuza mkwa. Majiwina kalagwe konse yu the tethene, malagwe tena la, nula gamkwa otinku ike msono we tinku. Osakule, uile jile pangwe, mie tupangile mkwaka, eji dhe dhirata, eji dhe jamure. Kaya dhe tethene ni mpangwa weo.
2: Ozuo
3: sekesera senão
2: mukona kamera wa kavinyo bataka
3: vinyo batakulu kamera bataku yene vanu ya kavinyo bo brevi wa teru tabulu nda umembesi majiko mu yene no ziwa funa uzuzumie ono unyengeta ya kabudu wabu akamara yene bina bauzu kuno bakote ya ya uri wal deretu ainda wa mbonye kwa tabo zero ora mie woka kanda boka turura akamara ko ote ya
2: malabu menje ni lugola ayana bantote cha magudula nena bo abamuralani ena podukala na malaba batakuluvina kansapela bali muyana kansapela belwa mulubana dulo limsapeli ome provedor yene bana yae kobri atenji ya inji opita ngejire ebile constance belon tambire cha diene ndatende nokosa dimio eso zino padua mamuralani
3: neno padua iyo nayo no banenga nizuzu mavadidi nizuzu melelabo
2: elabo
3: mizabo nizuzu melelabo vadidi
2: Uzivelo.
3: Uzivelo wa da mrampani. Uo, chipos mon nam kwao joa la penoto noti da bia ne atot otida kujer baje kamuga yene mukwao kana yene chaka funo wala mundu ne ntan papo banyunga yoko birde kani funo gula matematika kani funo gulele buene de zen nimti da mundu bana
2: ntiti ni kala no gula mlo
3: tipu maji por kumona no le no gula mi na no fradi kane ntiti ntile kana lo gwan lo gwa mio mare poju makashiada maingorkolada yena funa kane pardo tedne yafuna kane ya chiposi chipili chitatu china ishano ntan sense de nyongo cha kobirda yana
2: bagama fugar mulo bana tedne yena
3: akana lo bana lo gwa mi mwada ga bana la ba na di deroto batakula pano mi dazi ola kwa kanda ba na kobira ga danzo kasangida ate banja te findu mesh mai barum lo ba mwada ga ojodi barayar weten yene mi ja nana mo kwa gono la bani gana ka na dispesa yenda mono la ba yene ya da dispesa so ndi ondi investir yene mweka na joabala
2: Majiso kae za muyana vivina. Unozi wa wila kalao. Alu wana vina mkose suweni. Agazuela mwadhi yonu laba. Yenu nyanyala ditevini.
3: Akala alu wana kose juwani vina. Zaye sa mkacha soni. Zaye sa mwame gae.
2: Ayana. Aga vinyaga nichi kuikanti.
3: Nichi kuikanti ya. Uvenyozu wajwai.
2: Mfuna fanyi mwana kuhumocha.
3: Mwana kuhumocha. Unofuna mabata tafirita. Afiritu. Ntao. Mwenyano kala fugadu.
2: Mas como ninguém viu não, cavancala banja, eu vou ngap para ver,
3: cavancala banja, caninho ana não,
2: caninho ana,
3: cada um tem coisa aí, o do trambilha, o pior é que mulo boa na gatambilha na maisiano, pode ver maisiano, sábado, domingo bala,
2: o gongo zaga louvi,
3: o que é na sorte boba o nipi sorte,
2: o cala masoco já,
3: o cala masoco onde controlar lá
2: Nidal na kwaga.
3: Nidal na kwaga.
2: O yezili mbari marabu mararu.
3: Mbari marabu mararu. Oru wongo mela wenu wako.
2: Wenu. Makutila nomena ntote ya watakulu aje. Aje penu. Aje sabani. Muda unu mshagira mkwae. Unuputu waba mkumane na mkwae Francisco. Armando. Maria.
3: Ya, miibuna dato wenu. Kaito hiyo vini na Francisco na Antonio. Alu wana vina kana juwa na Francisco. Então, do shogger da navina cai vira boda direito.
2: Cai da direito.
3: Era porque ele direito era boa na marada. O shogger da nanonda. E eu tenho que. Atu aí, eu tenho que. Alô, alai mura, eu tenho que o cali direito. Porque o de. O cana, o mamna. Ondo, o veda Antônio, ondo, o veda João. O noni, o natu. Vedou da de madangana. O ué de mulo bono, ondo, o veda João, a Fatimita, não sei que. Atumuna nuna
2: anuna
3: agamalaga mura la buyukolo kana balura
2: unatima
3: unatima mura lawazi mura limwezi kalimpa lokule ondu mulo kuna ondu kalifa lokule mukada bene bo chugogu mana
2: kana mtu wali waye
3: kwa kana mtu wali waye mtu maloja dhaye ku mpa maloja maraya ku akadogumana akaburoja nokona kavona desejo simukwa ku zile maloro balo mpa ku maloro zile balo agado kuna
2: masiku mengi ni sote napado watakulu mbaka mumvolo iwa
3: kamumvolo iwa porukudu maloruba la dipoja kama laka mweri mili atu antida na ngafuna ngero bo yoibelana poruki mba pole mkala regera mkala ceremony mba atu tinki akose na vontade etene akala vontade agora mwiyano malokosiwa mulo bono malokosa awana kada watakulu amkosela para akumpiriri kankosela nga na muri nga na ana prazer
2: upa na maganyele
3: ana maganyele si ankosa na jehova ntan ko mankosela ni ankosa o ankosela na ova kankosela na namor na prazer
2: ano dispachar na
3: ano dispachar na
2: gamal pano ko singa mi mada ga nada
3: kanga mwali
2: mi mamu na gavina
3: kanga mwali Imarabo mengi beji matakulumpu mengi beji diduwaliwa
2: beji kadim
3: beji watu aduwa
2: kamli beji matakulumpu
3: kamli beji
2: beji lobuyadiritu maji
3: lobuyadiritu bajidi poroki miyonga mwina ligamfanya mamu na gabaga kosa vila bodichiro bodaburu na mwina kindipecha mwe ligamfanya mbaga kosa beji baga tu baga beji arneno lipa poroki vam beji arneno tu bakala mori si
2: kuluka kala wale mambe jarna wana msusono mlubana kago mabasani msosono agayela msosono mwadi evina agamla zigaru mago uvugwe significa kam
3: okwelo kurumo uvugwa
2: uvugwa
3: uvugwa então vela wote komsaro disho komsaro waganya dana atu anko se cha talentu mkalani mwini
2: talentu
3: dikala mwashi mkala mvadi dikala majaka fia patakulu kanko se ilo mio no no recordar kala suku na logine miangere buya pampura
2: nani
3: bada loge la kwaga
2: akunyu umabasa
3: umabasa akwaga umabasa na mbura nino kwa zimpe mie badi weo pene uvao nutukula pene uko mrampa kale lubu nkulu wa rali weo buka popari batakulu pene uvao mamuna buka popari buka mpopari mwadhiyo mwadhiyo nko suwa rali weo buka mpopari mamuna hao mamuna nko suwa rali intao ese yadhi nko sa nyo mwini kakosa ni batakulu ngalaka mkana kontati yodho kosa mwini ya mie batakulu bejari iyo

0: Mukwa Boroga, Fiona, my own Cornua. Orum or Womby, but you are here. But if I get it on Travaga Masker awake and I could not go and share away, think of any question in Pesa Watago. No Bonacarocano share no door. And don't move all over, mother.
1: Ugamona Mubanopoto on fire.
0: On fire.
1: Ndo magonola hili funada rumar bia.
0: Hii, nada.
1: Mwani mfa meza, dike mata bishu kwa mangu wana wa meza.
0: Mata bishu nubia, kukasangia mata bishu. Si.
1: Wapa wakamani ni namembe sivagaya, onrumo uvenyamba?
0: Iyo, tunga, zawali onrumo uvenyari mwena.
1: Lingi mwena. Aba shele ya pia
0: mata bishu. Aba shele ya pia mata bishu. Meji mkalono laba, dikwa kerda manela wetin kuvenye. Onrumo wa mwena uvenye. Uzuwa turmelo, takulu wanyo. Meji mkalokana juwa. Mkalokana Antoni, unko sama basabali. Wewe tingu turmelo dhowe.
1: Wafugule msuo
0: to. Wafugule msuo. Alio fugule msuo, wewe tingu dhowe ni chini nkosiwa. Hmm. Akala dijuwa ungo nila vene vo. Tingi mula gani, loko mangwana miya diga binya diga fugule msuo. Hmm. Wewe mangwana ni mpiegi, ni mpiegi, ni mpiegi. Hmm. Mtanka ya kakosa na wenyo, kakosa na wenyo. Ije kikali.
1: Hmm. Nuna agora, aya nuna ikankane cha pasiensi yesu wene zinakwa ni ya morala.
0: Kakana paciencia ova nene mi nonanga paciencia eji enkolo kala mamira lani nonanga respeto lo
1: eno eva
0: respeto eva eva vadidi nsaka nyoni lio respeto eva vadidi por isso ana kana paciencia gine loga mio o wareza na ku
1: mm oiwa no iwa
0: mdila oiwa do iwa do iwa mdila si Jadi jangan apa, ya mata kulung kananga, mangkana, atu ramam biarangga mawuluanu. Ya, ya nabi no kau, kalau kau sedia, mimpi no kau sedia. Tahu jujur ni jangan kalau gila tiamira lah dapat nubani ni.
1: Masa itu dah diimpadua dari bodoh kala, beri no evi evi namora lah, ima evi nak kangkala diretu.
0: No evi namora lah, ima kangkala diretu. No na ima nubani ni enji, adi. Ano fuma le badi.
1: Mm.
0: Ano fuma porque kana control ya baba.
1: Mhm.
0: Baba ali barajato, ai mavina gomla kan kala.
1: Kala barajato.
0: Kala barajato, kala de controlado.
1: Mhm. Sim. Bato ni wa zimpadu wa mpompo mamra lani na funa nizue na nyanyi Maria Emilia. Wanyi mura la, uneta da venizola. Pokwa mulu bana oluo lapela. Ukala ulapela. Wapokwa mulu bana. Kaheru burucha vaditi. Mwia nao no videla isu wene nyo no videla.
0: Mwia no videla. No videla. Iyo porque yo no loka malabu etene.
1: Malabu etene.
0: Malabu etene na membesi. Mwende de wa 5:50 6 hora yo no ligara. Para di pange bativa iya. Odo wa di prepara.
1: No venyan ya.
0: No di venyan ya la armaga. Ate miyo podi balidoru la kaladuwa. Estelizora miyo di gabulua kamani.
1: Kamuwa na mina.
0: Nanda. Hogo na joga nama buwa. Dizwa di kwa kete mana telefona genoruma. Telefone luma mene lo venya. Depois yodo mabasa ni kala kavali makata. Yene kana makata miyo. Fangile wano miye kana makata miyo. Kaniluga. Maji 15, 30 mdozo buo nori digarra. Azwe kala liwo ruwa. Dipia watakulu linu almosara. Depois maki ni gavolo kwarto. No conversa a vontade. Kala 30 minuto maura. Ogona. Iyo no conversa a malabu etene. Maningazwe noriche valido kala.
1: Ukala mulo bana
0: wai
1: ana
0: wai inoruche badidi
1: lo bana labelo maputu mwi anolu
0: kuwa bwana rupa inoruche badidi maji chingi belele ganyo
1: ganyo mulo sa kulana
0: mulo sa kulana
1: aha mvilele ganyo yo vina mvilela mwangana ga ukala tu eli mwana nyu ulo lapa agadoku no ankala matanga to
0: Iyo ni nuanda na vajidi.
1: Ah.
0: Iyo nuanda na vajidi. Ati atu ani ziwa. Anuzwa la iyo nuanda na vajidi. Makacha miwata kulu kwa
1: mfalta.
0: Anukala basepe makacha miyo. Majiyo nuanda na.
1: Muno pia vamudha.
0: Muno pia vamudha. Iyo nufula guhude mvamudha.
1: Makanenyu.
0: Makanenyu. Iyo ni nusola na.
1: Usola na ula. Mika mwanganenga.
0: Mwako kwa nuzula vajidi. Karuchu za zetu zoetu na uzira agora mwana mwana dungana mio ukabaka batakula kala ene waka na sobrinyo wako la rindo tamo mna kanene dar rindo yena gozira mio ni mkwela ga maria bursna dishalaga maria kam tukula rindo mti bakamani yena gamaka ha ha ha ah divenya ndio no sura na maji sura na